0: ko. Mokmang ko i-chiki-chik ang matukukus eh. Barkuwe.
1: Pum, pum, pum, pum, pum.
0: Ay, wala. Mami. Aduh, Mami lagi masak apa? Mami lagi sibuk apa ya, Mi? Mami Bin. Oh, lagi melakukan dean. Oke, lagunya enak sekali nih buat bunda-bunda. Lagu lama tapi enak. Nih lagunya Bang Haji Romai.